0: Okay, mga kaibigan, hello, hello, hello po. At oras na po natin ngayon ay magkaroon tayo ng isang news coming from the Philippines. And we will come back to our friends a little bit later. But first, we'll have the news.
1: It's time for the latest news from the Philippines.
2: Extortion ni Mabanta hindi protektado ng freedom of speech. Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi protektado ng freedom of speech ang umano'y pangingikil ni Peanut Gallery Media Network or PGMN CEO Franco Mabanta at four pang iba pa kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagresulta sa kanilang pagkakaaristo sa entrapment operation noong nakaraang linggo. Ang pahayag ni Matibag ay bilang reaksyon sa sinabi ng PGMN na paglabag sa freedom of expression ang pagdakip sa grupo ni Mabanta noong Mayo 5, 2026. Anya, suportado nila ang freedom of the press at freedom of expression. Ipinaliwanag din ni Matibag na isang entrapment operation ang isinagawa ng NBI laban kay Franco Mabanta at iba pa. Malinaw at transparent umano ang naging operasyon dahil may mga miyembro ng media na nagmonitor sa buong proseso. Naaristo ng NBI noong nakaraang linggo si Mabanta at apat pang iba matapos umano nilang tangkaing kikilan si Romualdez ng 350 milyong peso kapalit ng hindi pagpapalabas ng mga video na umano'y nag-uugnay sa dating House Speaker sa flood control scandal. Pinalaya sina Mabanta at apat niyang kasama mula sa kustodiya ng NBI noong Sabado matapos makapagpiyansa ng tig 120,000 peso kaugnay ng kasong robbery extortion batay sa utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 167. Mag-inang Pilipino arestado sa US dahil sa ghost purchases. Hinatulan ng Federal Court sa Northern Mariana Islands ang isang mag-inang Filipina kaugnay ng procurement fraud at money laundering scheme sa sangkot ang pondo ng public school system. Ayon sa US prosecutors, si Clarissa Adlawan, 55, ay sinintensyahan ng 48 buwan na pagkakakulong habang ang kanyang anak na si Giselle Butalid, 34, ay pinatawa ng 18 buwan. Inaimbestigahan ang umano'y ghost purchases ng educational materials na hindi naman naihatid sa paaralan. Ayon sa mga awtoridad, ginamit umano ang pera para sa biyahe sa Pilipinas, luxury hotel stays, cash withdrawals at pagpapatayo ng bahay sa bansa. Inutasan din silang magbayad ng halos $549,000 bilang restitution. Pinoy seafarers sa MV Honduras eco-quarantine bago pauwiin ng Pinas. Isa sa ilalim muna sa quarantine ang 38 tripulanting Pinoy na lula ng cruise ship sa MV Honduras bago sila tuluyang pauwiin sa Pilipinas. Ayon kay Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Leo Cacdac, ang naturang barko na kasalukuyang nakadaong sa Tenerife Port sa Canary Islands ay nagsimula ng magbaba ng kanilang mga tripulante. Nabatid sa 24 sa mga tripulante ay lilipad sa the Netherlands habang ang 14 naman ay dadalhin sa Rotterdam. Tiniyak din naman ni Cacdac na ang kontrata ng mga naturang tripulante ay nananatiling aktibo at patuloy silang makakatanggap ng sweldo sa panahong sila ay naka-quarantine. Siguro rin naman ni Kakdak na ang lahat ng gagastusin ng mga tripulante sa Netherlands ay sasagutin ng may-ari ng barko. Sa kanyang panig, ipinaliwanag naman ni Department of Health or DOH Secretary Ted Herbosa na ang quarantine protocol ay nakatakda sa 42 na araw. Matapos ang quarantine ay isa sa ilalim ang mga tripulante sa pagsusuri bago sila tuluyang payagang makauwi sa Pilipinas. If they don't exhibit symptoms during the quarantine period, they can safely come home, anya pa. Samantala, nilinaw rin naman ni Herbosa na ang hantavirus ay hindi pangkaraniwan at wala pang naitalang kaso ng naturang sakit ang Pilipinas. Toto Nakudita Cayetano, bagong Senate President. Napatalsik kahapon ang kanyang pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III at napalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Bumuto ang 13 senador para maluklok si Cayetano samantalang siyam naman ang bumuto kay Soto at dalawa ang nag-abstain, sina Senators Juan Miguel Soveri at Senator J.V. Ejercito. Nangyari ang pagpapalit ng liderato ng Senado sa mismong araw na muling pumasok sa Senado si Senate Rinaldo Bato de la Rosa na kabilang sa mga bumuto kay Cayetano at sa gitna ng paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Biglang lumitaw si De La Rosa dakong alas 3 ng hapon ubaga bago magsimula ang sesyon. Ang mga senador na bumuto para kay Cayetano ay sina Senators Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marculeta, Ruben Padilla, Christopher Bongo, De La Rosa, Lauren Ligarda, Pia Cayetano, Mark Villar at Camille Villar, Jinggoy Estrada at Soto. Ang mga senador na bumuto para kay Soto ay sina Cayetano Alan, Sens Panfilo Peng Lacson, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Paulo Bam Aquino IV, Rafi Tolfo, Erwin Tolfo, Sherwin Gatchelian at Manuel Lito Lapid. Si Amy Marcos ang nag-nominate kay Alan Cayetano bilang Senate President. Nauna rito itinanggi ni Napadilla, Marcos at Go na may anumang pagtatangka na tanggalin si Soto bilang pinuno ng Senado na nagsasabing wala siyang mga numero para suportahan ang naturang hakbang. Gayun din, kinumpirma ni Lacson noong Lunes na may aktibong pagtatangka na patalsikin si Soto bilang paghahanda sa impeachment trial ni Duterte. Inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Ligarda samantalang acting majority leaders si Villanueva. VP Sara in-impeach ng Kamara. Sa butong 257 pabor, 25 total at 9 abstain ay tuluyan ang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprubahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglilipat ng Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Ang 257 na boto ay higit sa kinakailangang 106 boto o one-third na bahagi ng Kamara para umusad ang impeachment sa Senado. Nalampasan din ito ang orihinal na 240 mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid laban kay Duterte noong 19th Congress. Sa plenary session, inilahad ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Jarvel Jinky Beatrix Luistro ng Batangas ang pagbungad na pahayag at iprinisenta ang mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon sa kanya, hindi lamang ito usapin ng bilang nabuto kundi kung naitaguyod ba ang konstitusyon na sunod ang wastong proseso, may sapat na ebidensya at nananaig ang katotohanan. Matapos ang mahabang interpellation mula sa mga mambabatas na tumututol sa impeachment, naghain si Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor ng Iloilo ng Motion upang ituloy ang nominal voting kung saan pinahintulutan ang mga miyembro na ipaliwanag ang kanilang boto matapos ilabas ang resulta. Ang Articles of Impeachment na inaprubahan ng House Committee on Justice ay naglalaman ng apat na pangunahing sakdal laban sa Vice Presidente. Ang umano'y maling paggamit ng higit 600 milyong peso confidential funds, kabilang ang 125 milyong peso na naubos umano sa loob lang ng isang araw. Hindi maipaliwanag na yaman na lumubo mula 7 milyon hanggang 88 milyong peso, 6.7 bilyong deposito sa bangko na nasilip ng Anti-Money Laundering Council or EMLC. Suhulan sa DepEd sa anyo ng mga sobre na may 50,000 pesos bawat isa at umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. ICC arrest warrant versus bato, inilabas ni Trillanes. Personal na iniharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC na inisyo labang kay Senator Bato de la Rosa. Nagtungo si Sir Trillanes sa Senado nitong Lunes kasama ang National Bureau of Investigation or NBI upang gawin ang pag-aristo kay De La Rosa. Sa panayam sa media, sinabi ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin sa kahilingan De La Rosa noon na sumama ang dating senador sa pag-aristo sa kanya. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI ang arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado kahapon at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sinabi rin ni Trillanes na aristuhin na dapat ng NBI si De La Rosa pero ayaw namang lumabas ng senador. Tinanggi naman ni Trillanes na kasama siya ng mga NBI na sinasabing humabol kay De La Rosa mula sa parking lot ng Senado papasok sa session hall. Po ay mga balita galing sa Pilipino Star ngayon.
0: At maraming salamat po, Madam Faye, sa mga panukala mo mga balita galing sa Pilipinas. At mga kaibigan na po, natatapos na pang ating oras sa Radyo Tamaro at tayo po ay magkaroon na tayong magpupunta tayo doon sa Boses ng Madla in a few seconds. But in the meantime, let's have Sarah Geronimo, Forever Not Enough.

Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Hayward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: totoong may mahal kang iba.
1: Mga kaibigan,
2: buksan mo, papasokin ako. Ayan.
3: By Willie Revelyame.
2: Yes, Willie Revelyame.
3: So, tamang-tama yun sa ano? Sa speed dating. Yeah, buksan mo, papasokin.
2: Yes,
3: maroon tama. Na siyang tsokolating dala.
2: Yes, ayan. Mm-hmm. Mga siguro masaya itong ano nyo.
4: Yeah, it's undead, undead. Event.
2: So that's why, hayaan mo, mag-a-attend tayo.
1: Yes!
2: Yes.
1: There you go.
2: Para subukan natin kung talagang ganung kabilis ka.
1: Ang pag-ibig.
2: Ang pag-ibig. Isang linggong pag-ibig. Yes.
1: Yeah.
3: Okay, let's have another dance song.
2: Yes.
3: Hawak mo ang beat.
5: DJ Pandang.

0: natin pampatulog, no?
1: Yeah, thank you,
0: ayan
1: Sir
0: po
1: Joy.
0: Si Roel Cortez. Iniibig kita. Iniibig kung sino man yung nagbigay sa akin ng kanta na yan noon.
1: Oh,
0: noon.
1: Shout out.
0: Well, shout out. Iwan ko anong pangalan. Oh my God.
1: Ano mga alaala mo?
0: Yes.
1: Dapat ang sunod. Mga alaala mo. Saya sa damdam.
0: Singer. Ayan. Kaya nga, dapat palang mag-ano ka, darling. Magtayo ka ng banda. O kumanta ka sa isang ano. Kay... kung gusto mong kumanta si Nathan ay si yes pwede kang umano sa kanya.
1: Mag-recording na tayo.
0: Yes,
1: mapupunta na tayo sa recording.
0: Yes, business, of course,
1: the dating
0: speed dating
1: pag recording.
0: Yes, kasi ang ganda ng boses nitong batang to.
1: Thank
0: so
1: you.
0: Yes, you can also sing, di ba?
2: Ang tanong, bakit ngayon ka lang?
0: Ah!

0: Hey, that's Gladys and the
1: Baxter. Gladys and the Baxter, sasakyan kita. Oras po natin mga kaibigan is 9 minutes past 9 o'clock, and it's time for the Madam Maureen portion. But Madam Maureen is still outside sa ngayon po mga kaibigan. So let's play another song. This one is a very inspirational song. Lahat sa lahat natin yung mga kaibigan dyan. Kung ano nangyayari ngayon sa Pilipinas, dapat tayo ay lumaban sa mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. So ito po, 9 minutes past 9 o'clock, and it's time for the Madam Maureen portion. But Madam Maureen is still outside sa ngayon po mga kaibigan. So let's play another song. This one is a very inspirational song. Lahat sa lahat natin yung mga kaibigan dyan. Kung

mga kababayan dyan sa Pilipinas, lalo dito sa Australia din. So let's play this song. This is a beautiful song by Dance Estras, Lumaban.

0: Okay, ito po ang sulat galing kay Maris. Dear Madam Maureen, Dr. Love, bakit ang hirap umalis sa taong hindi naman sigurado sa iyo? Kahit alam mong napapagod ka na, umaasa ka pa rin na baka isang araw piliin ka rin niya ng buo. Pagod na ako sa kakaasa, pero madalas ay hindi ko na maiintindihan ang sarili kong bakit hindi ako makahakbang palayo sa kabila ng lahat ng disappointment. Kahit sa maraming pagkakataon na kami nga, pero parang ako lang mag-isa. Kung minsan naiisip ko, may gusot sa relasyon namin. Pero baka nagkaroon na rin ako ng diferensya dahil sa stand ko sa pagitan namin. Pagpayuhan niyo po ako kung ano ang tamang gawin. Dahil kahit ako sa sarili ko, nahihirapan kung paano magkakaroon ng kapanatagan ang kalooban ko. Maris. Madam Maureen.
1: Okay. Ikaw, gusto mo bang magbigay ng payo sa sulat ni Maris?
2: Really po ba yan?
1: Yes, it's a real situation sent to Dr. Love in the Philippines.
2: Binabasa from the Philippines.
1: Yes.
2: It's a Filipino husband.
1: No. Yeah, well, she's talking about her partner. Kaya 'yun. Tunay 'yan na sumulat kay Dr. Love sa Pilipinas. Wow. Binabasa lang natin dito ulit para magbigay din naman tayo ng payo sa ating mga tagapakinig kung ganun ang relasyon nila sa kanilang kasama sa buhay. Yun nga, pagod na daw siya. Pagod na siya, hindi na alam kung anong
2: gagawin.
1: So, bilang isang babae, my darling, what would you say to Maris? Sige nga, magbigay ka nga.
2: Ako?
1: Yes, of course, nakaon ka. Sige, magbigay ka ng payo.
2: Anyway,
1: yes.
2: I will just do in a professional manner.
1: Bilang isang nurse, yeah. Yes.
2: Bilang isang nurse at bilang isang babae.
1: Yeah.
2: You have to conserve your mental health.
1: Yeah.
2: Because as you continue having a relationship dun sa lalaki, you are putting yourself into a situation where you lost everything.
1: Totoo.
2: Your respect to yourself, ganon. The way your parents raised you, you lost it. It's like that. You have to make a choice.
1: Mm-hmm.
2: And they always say, if you make a choice, it's hard. But then again, you save yourself.
1: Yes.
2: Every day, because you said you're not happy, you had enough. But then again, it's only you who will make a choice.
1: Totoo yan.
2: So you have to step up.
1: Yeah.
2: And whatever happened, life is good.
1: Yeah.
2: It's like you can do it.
1: Yeah.
2: It's just at the beginning.
1: Mahirap.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: So you have to choose, is it yourself, your mental health, your personality as a person, if you're changing yourself as a good person to you and to others, then it's not healthy. So that's my advice to Maris.
1: Oo. Bilang isang nurse at saka bilang isang babae.
2: Yes. Because it will dig into yourself na maybe you are not worth or you are not enough.
1: Yes, you're not good
2: enough.
1: And
2: you don't want to live forever na you are not enough.
1: Yes,
2: you are created by God.
1: Yeah.
2: You can be enough.
1: Yeah. Totoo yan.
2: You are created by God. You are enough. You can do everything.
1: Yes.
2: It's hard because you're used to it. But then again, it's only up to you.
1: Yeah.
2: You can be happy alone, you can be happy with someone, but yeah, the peace of mind is always important.
1: Yes, totoo. Napaka-totoo yan. Naku, napakaganda naman ng advice ng ating kasama dito.
2: How about you, tita?
1: Well, sa palagay ko, Maris, totoo yung talagang undespot yung sinabi nitong kasama ko, nitong kaibigan kong nurse, professional talaga yung kanyang advice. Dahil sinama din niya yung lahat tayong mga babae, talagang may time na meron tayong mga pinagdadaanan na akala natin yung sarili natin, we're not good enough, di ba? Mm. Pero meron nagbigay sa akin, sabi nga, remember this word na rose. Kung sino ka man na nagbigay nitong words na to, ng rose, okay? Do you know there's a meaning on rose? Pag sinabi sa iyo ng kailangan ganun ang ano ng rose, ang relationship daw is a rose. Respect, openness, sincerity, and endless love. So kung meron kang ganun na relasyon, na open kayo sa isa't isa, you need to be very open talaga dahil alam mo kung lagi na lang tayong kababaihan, tayo lagi ang nagpapakumbaba. Yung wala ba tayong say sa relasyon, yung hindi tayo, we're not free to say whatever it is that we wanted to say to somebody. Diyan talaga nag-uumpisa yung pagkakaroon ng lamat ng relasyon. Kasi kung lagi ka lang sunod ng sunod sa babae or sa lalaki, it's not good. You need to love yourself first. Alam mo? Alam ko dahil marami tayong mga kababaihan diyan na tinitiis talaga nila. First, because may mga anak sila. Diba? Gusto nila mapalaki muna yung mga anak nila. But do you really have to live in that situation na ikaw ay magtitiis na lang, hindi naaapektuhan yung mental ang mentality ng mga kabataan na naririnig lahat yung pag-aaway ninyo. It's not good for the kids as well. So kung titiisin mo lang yung gano'n na magtitiis ka dahil din sa kabataan, no, it's not good as well. So you need to i-balance mo yan. If I were Maris, I would speak up and tell the partner what she felt and what she's feeling inside kung yeah, ano talaga ang makakabuti sa kanila. Yes. That's how you would have relationship.
0: There, Maris, wala kang diferensya. Huwag mong pag-isipan ang hindi maganda ang iyong sarili. Dahil kung tutusin, dakila ang pagpahalaga mo sa relasyong meron ka, kahit nagmumukha ka na lang mag-isang inilalaban ito. Alam mo, kahit gaano kaapaw ang tubig sa balon, darating ang araw na matutuyo ito. Kapag patuloy na patapon ang paggamit at hindi pinahahalagahan. Relate ako na hindi talaga madali ang sitwasyon mo ngayon, pero nakakatiyak ko na hindi yan permanente sa buhay mo. Kailangan mo lang ay malinawan at sa puntong dilat na ang paningin mo ay magkaroon ka ng stand para sa iyong sarili. Tandaan mo, ang relasyon ay inspiration at tulay para ang sinumang involved ay lumago at hindi para mapuno ng worry. Ang payo ko, bigyan mo muna ng puwang ang heart-to-heart talk sa iyong partner. Kung wala pa rin, marahil sign na to para pakawalan mo ang sarili mo at magkaroon ng pagkakataon na makilala mo ang taong pahahalagahan ang oras at attention mo. Isaisip mo na hindi mo kailangang manlimos ng oras, effort, o assurance sa tamang tao. Dr. Love.

0: You're listening to Boses na Madla and the Madam Houring Portion right here at 89.3 FM. Tuchol, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. At narito na po ang isang sulat. Galing po ito kay Rinan. At si Rinan po ay sasabing magandang gabi po sa lahat natin dito. Kay Madam Houring at ni Emmalyn. At ako po si Rinan, sabi niya, simpleng binata na may lihim na kinikimkim. Isang damdaming matagal ko nang gustong aminin, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawa. May isang babae po akong matagal nang gusto. Hindi naman siya artista o sikat, pero para sa akin, siya na ang pinakamaganda. Sa tuwing nakikita ko siya, parang ang dali ng mundo. Pero sa tuwing naisip kong kausapin siya tungkol sa nararamdaman ko, bigla akong nauubusan ng lakas ng loob. Takot akong ma-reject. Takot akong baka masira ang kung anong meron kami ngayon. Kahit simpleng usap lang o batian, takot din akong baka hindi pa ako sapat para sa kanya. Kaya ito ako, hanggang pangarap na lang. Habang siya baka may ibang naghihintay na pagkakataon na hindi ko kayang sunggaban. Rinan. Anong bayo mo dito, Madam Maureen, kay Rinan?
1: Si Rinan, binata na may gusto sa isang babae na mm-hmm. hindi masabi ang katotohanan. Well, kung ako sa
2: takot
1: kanya,
2: siya.
1: Takot siya. Hindi no, dapat is. Matakot.
3: Baka naman may asawa kasi.
1: Sino?
3: Yung babae.
1: Wala, hindi sinabi. No, I think Rinan, you know what, darling, hindi sinabi kung ilang taon ka or what. You know what, Rinan, kung talagang gusto mo itong babae, sabihin mo na. Kasi baka it's too late later on, baka may magkagusto pang iba na maunahan ka pa, mas lalong masakit para sa iyo yan. You know, alam mo, hindi masamang sabihin sa isang tao pag may gusto ka. Totoo yan. Di ba? You know, this is 21st century. You know, wala na yung mga kalumaan na mga kaugalian na hindi mo sasabihin sa isang tao. Kasi, you know what? Paano malalaman ng isang tao na may gusto ka pa lang? Yung pala yung isang tao naman is mahiyain din. Diba? Gusto ka rin pa lang pero hindi naman masabi. So, say it. Say it. Just be open. Diba? Kasi life is too short. Kung may gusto ka sa isang tao, there's no harm in just being open. Diba? Yeah. Totoo yan.
0: But the big challenge talaga, paano magsimula?
1: Ay naku, paano magsimula? First of all, magbigay siya ng bulaklak.
0: Bulaklak.
1: Bulaklak.
3: Rose.
1: Rose. Yung rose. You know, magbigay siya. Alam mo ba, pag ako binigyan ng bulaklak ng isang lalaki, ay naku, I love flowers, no matter what. Alam mo, pag binigyan na ako ng bulaklak, ako'y talagang naaano na ako. Kahit siguro pang... you know what? Flowers to me is the way to say, may gusto ako sa'yo. You know? Totoo yan. So I think, Rinan, bumili ka ng bulaklak or manood kayo ng sine or dalhin mo man lang siya sa kumain kayo sa labas. Kung kaya nyo ng fine dining, mag-fine dining kayo, di ba? Di ba? Totoo yan. So lakasan mo ang loob mo, Rinan, because baka bandang huli imawala yung babaeng yan sa'yo. Maunahan ka pa. Ikaw, anong sasabihin mo?
3: Anong sasabihin ko?
1: Oh, yes.
3: Anong sasabihin ko? You have to do it kasi yung girl, they don't do it for you. Mm. It's still, Filipina is always Filipina. You have to do the first move.
1: Yeah. Pero pag, you know what? Pero pag galing ka na sa ibang bansa, iba na yung Pilipina.
0: Akala ko sabihin mo, sasali siya sa speed dating.
1: Ayun! Dapat hindi mo na-mention yan. Hoy. Ayun.
3: Yeah, totoo yan.
1: Yes, totoo yan. Kailangan talaga, pag may gusto ka sa isang tao, you need to say that. Kasi, lalo na, ako, hindi na ako nahihiya. Alam mo, hindi ko na dapat ikahiya na kung may gusto ako sa isang lalaki, sasabihin ko talaga,
3: yes,
1: I like you. Kasi, yeah, you know, alam kong old-fashioned pa rin yung mga ibang Pilipino, pero kung hindi ko sasabihin sa isang tao na may gusto ako sa kanya, paano malalaman? You know? Totoo. Kasi, naiwan ko ha, maybe I'm too modern na ano, talagang sasabihin ko, pag may nagustuhan akong isang lalaki dyan, sabihin ko, I like you. Nakukala mo naman. Diba? Diba?
3: That's good.
1: Maganda yan. Hello mga kaibigan, I would like to say hello nga pa lang kay Myrtle, my friend, my co-host doon sa, Sinora Choa, Rogelio Lacaba, Robias, and of course, Tita Velma earlier, in Alice Aguilan, Alice, and Tita Velma. Si Tita Velma yung nag-comment kanina. And of course, my adopted daughter in the Philippines, Erica. Kumusta ka na, darling, dyan? And Tita Irma. Tita Irma was the counselor in Bulacan, and yes, she's also watching us. So, Tita Irma, magandang gabi sa inyo dyan. Sana po makabalik kayo dito sa Australia uli. And of course, yung aking mga kabatchmate dyan sa Pilipinas. So, maraming salamat sa inyong lahat. And of course, my sister in America.
0: Okay. Natapos na ba yung ganun nyo?
3: I'm motivated to take action after watching your videos.
0: Okay.
1: Ayan, sabihin mo sa...
0: Ito na po ang payo kay, ano, there, every night.
1: Oh my God.
3: Malikan ako.
0: Okay. Madam Corazon, Iko Paris, Bernadette Harrison, and of course, sa lahat nating mga kaibigan dyan, Vicky Batulanon. You're listening to Boses ng Madla, and we are now on Madam Auring Portion. At ito po ang, baka na napakinggan niyo po ang mga payo nila ni Madam Auring at saka ni Madam Ermalyn tungkol po sa problema ni Rinan. At ako po ay magpapayo kay Rinan through Dr. Love. Alam mo, Rinan, hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Maraming binata ang matapang sa ibang bagay, pero pagdating sa puso, biglang nagiging mahiyain. Pero ito ang totoo. Hindi mawawala ang takot, pero pwede mo itong lampasan. Hindi mo kailangang biglain ang sarili mo. Hindi rin kailangan na maging dramatic agad ang pag-amin. Minsan, nagsisimula ang lahat sa simpleng, kumusta ka? Sa paglalaan ng oras, sa pagpapakita ng tunay mong pagkatao. Ang panliligaw ay hindi lang laban ng lakas ng loob. Ito ay laban ng katapatan at consistency. Oo, may posibilidad na masaktan ka. Ganon talaga ang realidad. Dahil magkaibang personalidad kayo at hindi pa ganoon magkakilala. Pero mas masakit ang what if na maaari mong dalhin mo habang buhay, magpapatawangay ka na lang sa kawalan ng lakas ng loob. Mas kaya mo bang harapin ang rejection o okay na sa'yo ang mabuhay na hindi mo naman lang sinubukan ang tungkol sa isang matagal ng hangarin? Hindi mo kailangan maging perfecto parang maging sapat. Ang kailangan mo lang ay maging tapat at totoo. Simulan mo sa maliit na hakbang. Lahat naman ng tagumpay ay rito nagsisimula. Kilalanin mo siya. Bilang siya. Bilang member ng pamilya. O kaya bilang isang kaibigan para sa iba. Ang matutuklasan mo rito ay mabisang clue kung paano mo maipaparamdam sa kanya kung gaano ka ka-interesado at kapag dumating ang tana ang tamang pagkakataon, tsaka mo itudo ang iyong lakas ng loob. Iturin mo na ito o iturin mo na it's now or never. Sabihin mo ang feelings mo. Tandaan mo, ang pusong marunong sumubok ay pusong marunong magmahal. Ooh. Dr. Lam. Wow.